nanya babagulira namba wadana bime jondi wagu na mwalo vinu unangu boke uje baba wajingulamba tukalegana vinu utikungula kera nangu wajolo wakimo na mwalo bagu jibu namba wadana bimo wagu nyema we nangu vinu ngulego Gamana ningu jimu lana imba yo wakimo Nimu

0: ase mo kiru hendle no purola mo kiru romeli heo ya yo tana yo swa district wanyu masin ru yem paraka ni mu
1: ele paraka mo sa ora de liwa ni kerlo so tana ora ram kulu pale mo kiru romeli miyo ni mo lepele pa hem pa kan yewi heo lia
2: o piwe ni mo retele yo nye o lelo muhusi we hopa yo uma ndi pukane kole
0: ya hopa yo uma Ela tirdiosi va. En kupu shireyo ya pipi akape ya muteteni. Mio kirene mwana tani apenye.
3: Pipi. Mohano pia no katibakani.
4: Mwenye ni mohano. Ini rarambela wira atu yo hasi vela yoja.
0: Mwamutiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyoja saka sote neki napea ni mrerelo so kisivela wiha na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yowuma nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Enashuti hawe ya pelo ni mirere lososi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
6: Maisapo, maisvida,
7: itanto amu.
6: Maisvida, maisapo, maisvida.
8: Saudi vida, saudi vida.
9: Mpatani mayo ibulela. Unajula ifaita nchirinaya unyawa matata nini masi nini sapao. Asungu encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho, navraka mavi wala chitu chona na raja. Pimana nihana unyawa matata niweho, wakila imara wanihuko, dimasi ni nisapao wala niturwa, wira niine majerihe, nureta toko goharia, nutuka loko kolera, nikalelaka mtiti. Unyawa nihinati uya wala natenga chaka ijiolia. Nihinati unli hatoto iyolia ni uomala unguari haifralda ikinako. Unyawa uomala witungo cha usentina, uomala wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uomala ukwanya inama ni uomala jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone. Upuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao itu inlokiha ukala mtu mkinako.

mama mangamo kaya kama mo ngane kitete go kaya kama mo baba na fundi wangu mi kaya kama mo mtu wangu nyenye bobo kaya kama mo namuza nyenye fadi.

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyo. Masi nruye mparaka ni muu.
1: Ele parake mosa ya ora deliwa. Ni ikeri lo so tena torara mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele bahe mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Hopa yo uma. Elar tirtio siva. Enkupu shireyo ya pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apeye.
3: Pipi, mohalo pia no katibakani.
4: Mwenye ni mohalo. Ini roromela wira atu yo hasiwe la yoja.
0: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yo uma.
4: Ayo muhano. Iyo jasaka sote ne kinape animrerelo soki sive la wiha na iyo jasaka so siva siva. Mirerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yo uma nakala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene, ya ro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
5: Mukore hopa yoo manaka la ikiti, ipiriru kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yota na yoswa wa distrito anyu. Masi nruye mparaka ni mungu.
1: Ele parake mosa ya ora deliwa. Ni ikeri loso tena torara mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele bae mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Yeah. Hopa yowuma. Ela tirtio sila. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apenye.
3: Pipi, mohalo upia no katibakani.
4: Mwenye ni mohalo. Ini raromela wira atu yo hasi vela yoja.
0: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwape hopa yo uma.
4: Ayo muhano. Iyo jasaka sote ne kinape animrelelo so kisivela wihana. Iyo jasaka so siva. Mirelelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yo uma. Nakala ekiti. So wape iwa nimpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirele lososiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene, ya haro kala ikuru, ote ilio mrima ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: Muki suami himu ulupali ake tu. Miyo kapave la pahi usuele sheni hiliwa mhusi ula.
1: Korero siva.
2: Mkino leela ni isiri sahu. Mkumeva hiyo.
3: Mwala ni etu. Mgarani wa mirabo. Miyo kinimo usueli hani mirere lo sintunea.
0: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oja orera. Yohana ubahaniwa.
0: Kwa shukuru pipi. Oroka la wira. Amu harakarimu emelela. Ninokana na mwanewani. Iguha ikina, ikinona mota watu mayoja nkiti mwenye mwili wa wika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
0: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo fokalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
0: Ni wunke lo rateni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja oratene. Kila wula katoyela. Okatisha ni malihanyu mhilile oja indu hele kumi.
0: Kinona wira wavika nesumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosa wehopa yo uma mira vola. Mubahe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukore hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriri kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

Liba vanto pierre ya wakati wakali ya horo meli hanawari na roru hilani ihabari sa ulti mjurnal. Nopendela hunu vahe poli anyu wira muiwe oratenisha. Buenoite.

0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: Disse sa ni mandia huran la yaparsa ultimo jornal ki avoto handle wa kanle wo shukurlani e poli ava hanmu yoka mite ko sahu ya sanuluna e makua net heria ho katio la ba na ria na patani yo zampezi ya kabdel kadu niasa ni wampulano wampulano sa kale mite ko yani e abdullahi tapalma central tecnica na ba microfoni abdullahi fai ala ni muratele hiano oteniahu ni noroa